0: re nipa na okunofo bi nso tena kuro ni mu na ba ni nchen se bu atenje me matamfo ensem na opene manu eche kakra mane che kakra hwe adiba kwa nyamsum se nyamsum yento wase otwen kakra to the sense say obehunu oba ni jidie oba hu oba ni twen nti wona mo twen rade no wona di nya di buo mo nti nipa biara wo sum nyame ye nrahye nyame ena nyamsum ye nhye
1: no
0: because wona de ne mre ne ne djuma because a brain na ono ahyehya mae no obi di kan ba wi asansana na mpa bo na bo kura di kan bo ya ansana wo ba be bo sampa ye obi di kai sa fasting no no nyankopo nyanya ma no wo rahye nyankopo se wan nya mama je asori.

chief imam ehwe bebe ni age adru na obi tibe no ose ne ho owo nkom wo adwen wo ni adwen odi pa wadi 100 plus wo ni wo onna akose nkom ama no ire mi jidi esa na me pene sa azu ni nyize hu bebre ni eh aya ohote sen wo akwa

na ubi fom wa na wo di ache but emma ubi emfom so ana emfom entwe won san emma ubi kasa emma wo nyae wa di awo.

0: se aba ni moje mu a obesere eno ne first thing number 2 nso uti bibi sa beye oya because unnim e kwa so baye enti arehwo de ubedi eno de ye nka se meni arehwo but udi arehwo a at a point no ubetimi jai na niema e betimi aya ubetimi abo oho ban ubetimi abo na ebi meka ho ube ade ubetimi aya oba na owo wa udi enum a onye bi eno ne one of the things e betimi ahwe aha enti we ni one of the things a e wo se ye ka chi obi a se o yo painful uhu bibi sa o ye mbe show unyinni obu ho be ka se a na se hwe nkyere se bibi sa o mi moje mu but ne once I ya test na ye hu bibi sa ne de obu ha e den pass o be gi atum
1: ene obanu po de se ye nya ka chi na wi na se be o be kofi akoka chi ne kunu se ye si we wo because e be obi adu because enamu inyarwa na moje mu na me ne be me ya tenai ne ya wo a ye fe asiti true ne first time for no ni ade o ba se bi we twa for ho na bi bi e te sa enti me no be de no ma break is news no ade a chire me kunu
0: one of the things I can say e imai enye ne ntem se be breaking news no
1: na chance no be ono abe hu are bende
0: me chechimu because e was say onya ntiasie fa HIV ho say wo bi na say ukunu se o nenti ase se wo HIV
1: ana
0: hepatitis B na se minti mini unidi mbo a ene da de na obepam we fifi nti be man nenti ase efa HIV ho efa hepatitis B we hu hia pa nti onya santi ase na ohu se o one eye nemu but ubetimi ahye condom se de be a ebi ema ebi ma ohu number 2 ye wonuro wo ha obetimi anom abrem wa wana se se de be a se ye hie mu mpo a enya ade e beba wo so eno so ye the other one and the third one no solo se menu aduane wo fia wo nka se because more HIV and as hepatitis B ni ntino unni
1: nti ye nyina ho nom no so
0: okay
1: because ebi ma dwene se wo hepatitis nti menu ni dimbo menu ndwari mbo
0: ni nyese nyese mbo
1: aha nti eno no eya sa na de san ya na hepatitis no wo ni onyonku ni didi abom no timi ye wo
0: ve medasipa

0: ma hun su akọ na otumi di akọ wo na so se e ba ne se otumi nya ene mama etumi
1: bu
0: echiwade ne dibubu a wonu kun ni si ase pa na e ba ne de
1: obo kura just sent one home because we have family daka jem se I na ma ofa ba bi ase sent one home so perfume bi ene won use bi
0: de enyo no a
1: e de sent e ja o sent
0: yeah
1: e bi su spirit na number na bi kura e wo because him say a reverend ne papa ne mama him say or say shadow or say ebi wa spirit na one ne beda na ye
0: wo yeah enna e man su dun bebre de mu ye wo enu na
1: e ma de no
0: enu ne di mema ne nya bebre
1: be okay afena ene de meti asem pa wo e man no a
0: e man ne de no
1: e de no
0: e bebre
1: to no majority ne ye wo tenu so na e di mema ne nya
0: e di mema ne nya
1: to woni be ma da na ze nya
0: say wo ho say owo tembi ya otafretafre
1: mpa no twen ketrema
0: otwen ketrema eti ne ebe ye wadwen se onu oba na hia no eye oba no na se de sebe na se da na se eti du ba bia na waka o
1: je
0: enu anase wa pobro no no de egu mu eti sesa abuo we ya kawa
1: ya
0: ne poison no twete se afro wo abranti ya me kan o sise so ba kra ho nya na ko onu de urade di na dom
1: wa be pio ho
0: urade di na dom o ma sese ene ma sesa
1: eno mo so na di etimi di stroke brain crofo ni binu
0: be bre stroke wa be ya
1: e o sa papa o
0: na osofo bi ko bi to ade abo no
1: osofo
0: o to ade abo no hunhun anka no e na one ne ba o de ne ba to ne ho eti ne ba no edin no e kokopem akola no ama akola a feya na wa university o ne masters akola ketua enye stroke
1: o enye stroke
0: yes I wonde ne hospital no na doctor for say o mo ntia sesa akola ketua say
1: enye stroke
0: e beti enye stroke
1: yeah we are see
0: em trump pai bo mu no e ne urade ne de say eye ono papa no na kaye to abo no e na papa ne yuja etientimi no e na ko ne ba ti se nye papa no e na ye pa ibo fo a anka ne ba no akola keto apo ojojo e
1: o me ne brewo
0: o de ne bai
1: o hwe ne ma no ho soto no
0: oh wo akoko ne school ono kra po no kra no eye me brother na e die ba ko e hu ne se onwa ne kuta edin a s a d phone nyina enya problem
1: wow
0: so asafo urade ji wo munyina na akola no na nondo ya akola nti no ni nyina no ka ne de ne eya ka o se se oko school
1: oko school
0: jini oko school
1: mama wi ase hu
0: papa eti wo se se dwuma we wo ye da se wa anye mpa ibofo a wo ho ye din a okrofo amantamon wo mrechi o hwe